0: E fam na tu tu pia nisi leo kampani ma pisi nisi no malo lea tino u. Ua fai mautu o manga Samoa. Halato au au nanga o nia lofi lima ma fana fano lea lofa.
1: Ua utu toni lise o nela ngatila fa apulo mi tu a lima se u fa amalo o fai o le fai ba.
2: Hey man, a fai o a fia oe se ngas ngase fale na atura e pe o le mai fatu ka nesa suka toto mawalunga ngongo tina puta. Ngase ngase le mafaufau male ano ano ai o isi ngase ngase. Manatua nei loa, the nutrition and queen e tali I o maftianga. Tau mafai lana tima lana aloe, se ki ale shake. Ne emi silfa malustino, pole sumpa ya fiafi taitasi. Ioe emo mosi ai foi mau folinga o lana anava, a se laupa senelo soi fo malolo ina, e te ola fifia. Farsota ia ne loa, le fa ululunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausu te lima posa, I le o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete se su wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango mwole sibile o le saa mwona ngango, male stasis kon.

0: supermarket. O le fale o loa mo fatanga ya sa uma. E te filifili I o losi atoa po le fataunusi. Ma ua ta ma favela, ma ta ma famata. Te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami. O o loa SS ma me taulima ma le pasifika. Filifili so se la e te ono me hai. O tu si ta yala ma tu si ole ola mo wa uma oe. Ta walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua balu iva lima lima lima iva ono lua balu iva lima lima lima
1: le pampis supermarket mori si ulion le sa mor ngalo.

o tatu telefona pe ona fa fonga yele mando telo tatu tunu le suyor si leo le sa morangalo mai no tatu tofi le zusunga ya tase selem sen e tu sai matala imerna tutupu ono tutupu e ono tutupu ile fa muli mai fanua ono tatu tunu le nei foi vai aso ua tali mwae fa malo fa tali sunga le nitu stala ore ambo ono fa upupongo lana tutu ele aso atayao ya awala fa foi le tatu unanga ilungo selau tesu malitonu fa mo ya ae ua fa funga maua sa moa o se fa upupongo le na malitoe awinatu wa tetonu la foi wa loa ilau fita fa fong fonga na si la fia meo lo tutupu lo tatu tunu ilunga upenga te fa ilangi peitai wa toe awinatu wa wala foi le si la fia ai le mamalu lo telo le atunu vaenga o lo omu omiai le fia fa alele ya atili ya malu si la fia malu umala malama ile afua anga o lea mea malea mea epe ona yai le fa muli mai yai fanua o lo tatu tofi ya epe ona fa fonga yai le tatu tala mua mua le na le afianga ya o se tasi fo o tamari o tatu tunu o loa venei ma kone sula o tatu ma lo inisi fo yo vaenga o Aotearoa le afianga ya afa masanga fa matala ya o se tasi fo o tamari i wailonga lo na tula i mai to finga ya wala foi ya le tautua i molo tatu o tunu peitai ya onisi na vaenga fa masino ane oe ebe ona tuwa inai le tamale le na fa bea sa haia fa o ngaina ya ona malanga mai lea ya Aotearoa ya ai ele mai loa lai tu atu po aisa tu wele ta vale ya ole afo le tūranga na yai na pe ona wina mai ya ka ilo ya oe malau fai unga e fōringa mai ele ai se faa salanga o tu inatu yai ona onisi foi o fua fuanga mani mori anga mai le matanga ruenga o leo leo e ye le tentununga o le vaa o le matanga ruenga o leo leo ma le kampanie ana le ta vale a tonu le mafua anga lea ya o nisi foi o vaenga o tatu telefon e na ua toi te tala ma fala o itele le ofisa foi leo le housing ya po fale o le fale tupe o no no ina mo fale leia ma le ati ina e atili ya o vaenga o tulanga foi leo mo le fausia ina o maota malawa e maiso le ati ina e ina o nai a inga lima vai vai e a lalele no no ina atu leo se eleni a wala le fausia ina o maota malawa ya e maiso le fala o tele ina o nisi o vaenga e mo mia I nai a inga tawati nae. Ma nai a tele fuafuanga li nahar fai ngā mālo. Vatu e fo ili fai mālo malanga ngā fai taile a fionga li pale. Mia malanga ka peneta. Ia ona ole tala tala ole to fa. Mone hana tina ina tili ole tatu o tunu. Ma ole isi fo iwa a inga sili ona ta ua. Mo mori fo ili fai mālo malanga fai taile a fionga li pale. Mia malanga ka peneta. E mese la fo ili fai ngā mālo. Ia ona ole nā ua mā ua. Ole a yaili si tanga. O tutongi mo nai faya onga ioe ele ngata I faya onga ya ole surfa inga lea mo le poto sala la walo mafana wale atunu ya mai se fiso swani malo si le tiu te fayo matua ina ia o ina le tama ina ia mo le poto male atamai sa li ai le luma na imanuia wale manuia le na o ainga nu u tu malo ia ai fa mo mo telefo ia ile nga luenga pa ia le tatu tupau le langi ma nei ale nā la tau wha ao fia mai fo I manai fai a onga wa onga whātai tai. Le misi Samoa, ya le nā mōni mi wha maoni sa unua ngāli tai tai o le atunu. Ya wā wā kale ilo po I kongule le misi Samoa ono avea ma sui e filifilia. Ya e tau avea le pale o le atunu wae. E e sena manu malo ni filifilinga le ya so wha pitoa pe o na ya ile tau salo le te uila. Le wa sui a nei le tau salo le mea sina. Ya e mo e fule aka e sese kau sale a vea. Ya ma ila ko e koe filifilia. Mea nga wale e mau kou mwai ro tato malo. A e fase tei le fai ngā malo. Na wa sau no manino. Da fio ngai le li pale mia. Ya la le to e lua. O le a tasi lava le tau sala o lea ufa pale ina ile tato. Tau vanga le o le mea sina. O le la le lei lava le na o Samoa. Fai lea masui o le atunu. Ya awala mafoi. Fala ngā maya. Ile vaenga la vale nei o le tau a vea o le fuu o Samoa ya pe a fainisi tau sala e pe o le tau vanga foilea le Miss Globo o le tau vanga le Pasifika ya manisi tau vanga titele ia e mese la vafoli fati nonga o ona ti ute masani le atunu ya ua maa ua foi le maa tango fi o le fuu fuanga pe ona yei ia le tau mfainga le fainga malo ya e mese la vafoi o se fale mai le na o sauni matapena ina pe ona faa matu umayai ele malo le se fulu eka I fanua o si o mātou nu I sa lolonga.
Leo lea fua fua fau siena isa fale mai fa toa. Ya wala fua ye le ngate o tatu ta ngate o le Pasifika. E pe ye fai matu mua e tu mati e. Ya awali tali atu li mamalu lau tele o le atunu ua ya maise la mafo ila ato we fua fai mai putono Samoa. Ma nga ia tu le motu tele isala fai. Tasi lea vaenga o lofa pe na ona fia maua pe ye le atunu. Ya se fina ngaru tonu mai le malo. Ya waya ila vali tantununga wale masino le fa fanga angale atunu wale ilo le tonu wa fele sao tan wai ya ona wa ma oti la foi ma tofi ina se tasio unifo tau a vele uni le kapi le atunu ya e fa te yo le umanino mai le fina ngalo le fanga malo ko le amana ia le unifo le u fa vai no le Samoa Rugby Football Union ya e tau a vea ma ave ye le fa tu tuanga e toi fa tu la ngaina Mata pena lelei, ya se yuni awa wase lumana imanuwia o alo mfana wale atunu le ngata mo Samoa tonu la walo tatu utofi ya ae ole tauti ngafo yo alo mfana wale atunu olo fie fai malangatu e fai sola tu sao wale tautua ya Samoa malo faftai ya mo lea foi vaenga ya emesela le se fulu kampani lea foi ufailo mai le afa pena ona filifilia tu watu ya ile se eleni E fati no inner fale leia, e se le mana yor vaenga lea. Ya po vaenga, fo yor fa maina o niso vaenga, wala vai. Ya watasi le vaenga o le si o manga o lo tatu o tunu wa faimoni o sa amoa o le penina o le vas pasifika. Ya te taula ona le lei, ya vaenga ya te faala, ya eme se la vofoi. Ya mata ngofia ona awala, ya ma alu le lei fulo le lei le alu le suwa vai. Awa tasi le vaenga e tele na vaaya ili a faina o awala te tele o le atunu. Ia ona a ora ina lo fie le vai. Ia ma faina ai a elelei o lea ua yai ia nisi fo yo kampani. Ta pena ina mo lea faa moe moe o le atunu. Ia mali tatu tala mulimuli lina pe ona faa fonga yai. O lo tali yai le te ena mali tali aina. Ia o le talo sanga. Ale faipule o le tu malo faleata numero tolu. Leftelenga ya le ale pule limoni ya yafi tu sai malana to eta lo sanga ile to ilo ilo inna lea ya pole apilina ole mata upu pole case foi le ale fion ale li pale mia ya male ya to eto lima to ono il pale mia le sa fale a una ina ele fion ale fam sino ya kalasa ya ona ele ya ini fa mauninga pitai ya ole fa foli no mai ya ele opong sa ile si le fia male fa fonga mawale atunu Yoe, le fōringa mai e pe e fa fōringa mai o ia e ana le tangi. A la ae manino le mato le vai o le tangi na fauluina le matanga luenga e o leo leo. Ia ae leo se tangi a le fionga le li fai pule. Ia e le leao na manino mamala malama vaenga o ina uma ia. Ia ulo fuiso se mea e kamufai e le li o le lalangi ia. O vaenga ia kako ke mau kingoa. A wafo e fa ama walunga kele wae e aluangi apa u lalo pa a. Ai le lei ono tatu te alia lupe o maunu ni meia ili fina ngalo e le fionga le famsino. Ia ina ia umai se I unga. Le ngata le famali e inai, fina ngalo le atunu. Ia e tatu tamu fai ya ifo e sava vali le amio tonu matuli tuli. Ia le amio tonu le anga ele o le keisi lea e pe ona tua inai le a fionga ile li fai pule. O lea e tua ina ile tangata tonu na soa ina le tamitit o le hit and run. Ele leila ona tatu weo mea mama. Ele leo na awe avesa nitangi fasanga ya Samuel. Lea saa ya faya folofolanga marivaenga lea pi ona yalu inaia. Aile ole alu itangi fasanga ina eto ya pili rivaenga lea. Kusole su ngakala na mea lea faya. Ia ae faya kuwa ifoi. Ia ae tato tali lupo maunu le unga alfam sinonga. Ia po fea faya pe italia pe le italia. Le talo sanga alitalenga ya lea le pule rimoni ya yafi. Ole fa yung le ngao tatu telefou. Ya ai ole aso ula hantu tatu tala ile si ufonga mali ole au faipese ale te pen tamiti ole motu ufie fianga Amerika Samoa but mai awane ni tamiti ale tangatu poto ilo na poto le malosi ilo na malosi so

0: fam na tu tu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi ma malo le atu nu. Wa fai ma utu mang Samoa. Kala tu au nanga oni alo fini ma ma fana fana le alofa.
1: Wa utu tu ni se umdalanga tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo fa iba.
2: Ngas ngas fale na chura pe ole mai fatu ka nessa suka toto ma walunga ngongo tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isingas ngas e mana tua nei lo the nutrition and queen etali yo maftianga to mafaila na timala na loe se ki ale shake ne emi silfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai foi mo folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo malolo ina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausu te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete susu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, ole langulango mulisi ule ole saa muna ngango, malestesis sponsor.

faya tu le faya o ta mai to langa singa o si pela mai ngota vale ye wo mo we sa mo Mitsubishi ole chele ke le mo ka va si lo ina mal Toyota o lo le sa songa so yo mo lo ka mai ki va ko faya ya nga so so mai lu sa u le si pela Suzuki sa sa u le si pela Mitsubishi sa sa u lo ka mi ki la pela Toyota ku wa lo ka mi ki o ka mi ki la nga kele lo ka u le wa ta ko fa ya ko le o le Toyota ku wa ka mi ki mai spela a ku wa ka mi mai ti o ma ga o fa na me o ti a Toyota ti o ai ka mi ki ke ma sa nga fa nga fa nga ma ngu la fa nga me a ba ku ka mi ti pe ya le ba a le wa fa me fa ti o ma ga o fa nga me o ti a ko tu wa ti ku o ra nga le fa o